0: Ratu.
1: Nggih. Rikalaning ngawiyakti medab-daban watek para ratune.

Genahke mah kesami sang maragemukso sampun sane blingih utamo luweh pisan sampun kepanggih.